0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
4: Asha, datar da na sanya ta kare.
1: Just ba na gaya muku ba?
5: Ka kula, kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
5: More datar ka kuma leave it 100.

wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot zaku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtuka

0: never hang with the GT Bank airtime and data loan.
1: Mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke karin nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta kare.
1: Just ba na gaya muku ba?
3: Ka kula, kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it on red.
4: Wayyo Allah ina jakana yake bazan iya mantuwa da jakana ba yanzu Yau ana yin ta dole nayi shagali na ji dadin kaina zan ta kwasan abubuwa kayan jiki ne zan kwasa murhun nan tarki ne duk zan kwaso freezer ne ba zai wuce ni ba wayar salula ne kwarai da gaske dole na ji dadin komai gaskiya ne bikin shi

0: Miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: ba? Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in, waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta ƙare.
1: Just, ba na gaya muku ba?
4: Ka kula, kada wayarka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka, don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma